0: sin abshir haysita
1: hay manahintahay camaliyo
0: ano salaamkinino islaan diinil sirrihim akke kala kitaab mayana
1: hayne maxataya camaliyo
0: ko camal abshir haysta ka hiyan fooyo makalin haytakum

0: Esa.
1: Eke apa?
0: Amei. Amei. Yidho ba yalli sharaf le meresina bay.
2: Akke apa ku sharaf nanu ma'ina dinna ma'ina ra'am hinna.
0: Numah ma'imanu sin hini ya tay baday.
2: Isi fadarim sin abe ni kitte manani to. Isigaysi maxalaysi na gado fi la la biryani ka ka nasiib digi ba ka ka kaldana maxa
0: ka ila ba haytiro ka an faale ka ni kadulih gadam hinna
2: ahmana ya ba ke abba
0: wuu halati ko warsiyo